Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango, kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Barkan ku dai, kuna tare da mu a shirin da ke gabatar da kirkire-kirkire da aka gano bisa kuskure ko sa'a da ke sauƙaƙa rayuwa. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne kan agogo mai ƙararrawa. Menene a rayuwa wanda ba za a iya dawo da ba? Masana a zamanin da sun jera abubuwa guda huɗu, harbin kibiya, kalman da aka furta, damar da aka rasa kuma watakila mafi muhimmanci lokacin da ya wuce. Ko da ba mu gane hakan ba, yayin da muke ayyukan yau da kullum, idan muka waiwaya baya, za mu fahimci cewa bai kamata a ɓata lokaci ba. Amma, kamar yadda muka faɗa, ba zai yiwu a dawo da lokacin da ya wuce ba. Don haka, mutane suna ƙoƙarin yin amfani da lokaci yadda ya kamata tun zamanin da kuma raba shi zuwa wasu sassa, shekaru, watanni da kwanaki. Babban mataimaki a wannan shine agogo. A yau, ko da yake muna bin lokaci daga wayoyin hannu da kwamfutoci, agogon da muke sakawa a hannu ko waɗanda ke rataye a bangon gidajenmu da wuraren aiki suna cikin rayuwarmu har yanzu.

Agogo mai ƙararrawa wanda muke amfani da don tabbatar da cewa mun tashi daga gadajenmu masu ɗumi da safe don zuwa makaranta, aiki ko kuma wani wuri, wataƙila shi ne mafi muhimmanci, amma kuma mafi ban haushi. Ko mai aiki da inji ko na digital, agogo mai ƙararrawa wani ɓangare ne na rayuwarmu da ba makawa, kuma abu ne da aka ƙirƙira bisa sa'a. Maƙerin agogo Levi Hutchings, da aka haifa a shekarar 1761 a ƙasar Amurka, mutum ne da yake buƙatar tashi da sassafe, amma a lokaci guda yakan kasa tashi daga bacci, kuma yakan makara wajen zuwa aiki kowace safiya. Hutchins ya yi tunanin zai iya magance wannan matsalar da taimakon ƙararrawar coci da ke kusa da gidansa kuma ta taimaka masa ya tashi kowace safiya. A cikin littafin tarihin rayuwarsa, ya rubuta game da wannan lokacin inda ya ce, "Ra'ayina shi ne tsara ƙararrawa, amma hakan ya kasance abu mai wuyar gaske. Sai na yi tunanin ƙararrawar coci kusar gidana. Na haɗa wani babban akwati na sanya injin agogon tagullana a ciki. Tare da yin amfani da ƙusa da wata na'ura, na haɗa injin agogon da wani ƙaramin ƙararrawa. Lokacin da hannun agogon ya kai ƙarfe 4, sai na'urar ta tura ƙusar da ƙarfi. Ƙusar ya bugi ƙararrawar. Amma wannan bugun guda ɗaya na da ƙarfi sosai kuma ya sa ƙararrawar ta yi ƙara sosai sai na farka.

Bayan lokaci, injiniyoyi sun inganta kuma sun rage girman tsarin Hutchins, kuma ɗan Faransa Antoine Redi ne wanda ya ƙirƙira agogon inji na farko, wanda ake iya saitawa, ya samu lasisin siyar da shi. Kuma agogo mai ƙararrawa ya zama wani sashe mai muhimmanci na gidajenmu na tsawon shekaru da yawa. Wataƙila mun sanya waɗannan agogunan a kan kwabat ɗin gidajenmu shekaru da suka gabata. Amma ƙirƙirar Levi Hutchins yanzu tana ɓoye a cikin wayoyinmu na hannu, kuma tana ci gaba da tashinmu daga gadaje masu ɗumi kowace safiya. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Ƙirƙire-ƙirƙire da ke sauƙaƙa rayuwa.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.